0: abeji abeji obi aware sa panina abeji hana wale
1: hana wale
2: sa
0: ana panina abewu na hana ni be
1: yes
0: o tete
1: what the same
0: what but ana ji ana ji ana ji ana ji ana ji ana ji

ana ebi e friend ne papa Kofi ana wa friend Kofi eh o papa no abo ni din eh yeda nyame ase ewade yeda wasi o na ye kasa na ama akola ai ni do bong to the next time no no abo ni maami din o bong grandma ho ana wa friend grandma ni nua keto bi ho ana wa friend no na afi di o bong se wa bo obi din ebi sa akola na ebi ana nkasa but ebi o ye signs o be free obi kwa o kan won te but that could break up na wa body no be hun se na afi di o be hun se learning is taking place milestone in kakran kakran ya achieving but na se ebi an na tarie bi da honu ma no wetimi awe na tarie no no asan fa ahye eh tax a wetimi complete because anka on timi sha na tarie on timi nro but onu wetimi awe no no akwa akofa foforo we won e bag mu na wa sha wa ya de ana se bia wo ba betwitwi ne sine bia watwon kakra beba na onu akita brush no no di twitwi on twitwi ne ye kra but once wa ye effort no se oyee no ese wo encourage ne ska wa ya de o wetwitwi wo se fefefe ochina wa obetwitwi enti enkakran kakra na ye assist no na ade a on timi nye no na afi de no timi ye ana se bia oni ni nuanom odi agro na ebi a bọli ọnu a bọ ni baya na ọnu so asan bọ bọ na ko eh wa she go but ebi a na nye go kra na wa she o twi na address so se obetimi aye nti onye esa na e ma akola na ho den fufuo bi e ma no energy fufuo bi ma ni tumi yese o bọ no metimi a bọ nti bọ nti obi a ho kra na ọnu ankasa akofa bọ na ba se ye mbọ ana ebi a ye di nkomo bi wo fie na ọnu a confidently akukudos na wa ka bibia yesere na obi a sere a ese ye bọ na ba so na ye ka twi ni se oh why are there embibi celebrate person ma mi bi share ni story with me or see ne ba no no celebrate person but afi die fisio ni ade na kola ne ho to no da kọ mu ọnu ma na obi sa ni ma mi se mami o ka ni bro mami did you call me obi sa ni ma mi se mama o frame me enti ni mami se ase wanti ni ye no asem bi sa ni se what did you say akwala no nti mi nkasa o enti is assume that onti kasa but o ye science a oti no asem bi sa ni mami mami did you call me mami ni se sada no ye dede sa ne ni jiama na dia eduane onu

hwɛ akoda ketoa akoda we kura no so hwɛ ne agya ma me hwɛ nanim sɛ o Facebook sa braces si a mesrɛ wo hwɛ akoda yi minim was wadi 10 years old na akoda no e kan sɛm bi a me bebo voice na mamu ankasa matumi atie bi akoda a ɔte sɛ ye wo de obi amra adom 106.3 FM Facebook zo tim sa akoda we no wate free ɛna ohwɛ ne tirinwi no a ɛnhyɛ danfu bebree ɛna ɔde afi ahyɛ mu kyɛ sɛ wotim sɛ sesei no waso na dwebɔ dada na asɛm akɔda ne ka no

na koswa na omo ndura pa uyu na pebono oda kupim awu akachi eye no eye abada pa e kwonu na mpenifo omo hono mo anyimfo e na hema ahyenem ata hyena ahinchese sia pa de mpenyi eye ohene a yesinu e wa kwanja so e wo eye abada pa traditional council ha yesa

Abai bai wadi dwumadie bi abai for changing lives and transformation fund program. Na sai dwumadie no a World Bank program for ena di wamo sa asha se atwa sika pudu di ababe wuro mse krodom se yanye yamfa mabra yamfa ngro twa yom na mwa bibia ntumi koyee etu apanyini kirema bibi te se ayoyo se emfaso wo so papa papa ayoyo ayoyo pa wo kona se ayunya tuoza fibi ni ayoyo ipa ya ne trotrotro sa trogane ya diaka ho ana ani konkonte ana ani banku ene wo krodoba utum sampa ekoyee etu amanfo to ayoyo wo amanfo to papa papa papa. Sounds so in a molenga.

0: enye kura
1: nkuye ai ai sa sa brandia na nimu fia sa ai ye friends en odwan ho hoyi
0: hurricane
1: ai hurricane
0: ah
1: won sha kanya sam ne enka pa na ko pra buchi na kasa ye tutu ka ho won kero be ka ka mutubie kero be ka ka mutubie hunu hunu
0: nkwa
1: ah ai be ma tri passe
0: ba na nim sa de ade ne ye yesu no yesu movie no na so temu no esa no pa ni sai won wadi ya
1: won se yesu
0: won se
1: ah abrante na hwane mo matetrete asa ka so plot wow, wo be ka fun akere ye anu aya wo re ye sore nkona ye fesi na ye France omni England ne bo France be England ay abrante na sabi ne sem fun odi enti be sai ko wona so ay to the fesi Africa is me fesi to me dey see shine say dey see ay DBS so so e mu Franco Trading Enterprise adam asema mu nyira money tie. Oh, bullshit.